0: Nana say.
1: Nana no musori o.
0: Musori.
1: Musori.
2: Yeah.
1: Pa pa pa. Pa pa pa. Pa pa pa. Guys.